Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To mai sauraro da yake an zo wannan gaba ta yanke kauna da yin layyar da wasu suka yi saboda yanayin da kasuwar dabbobin take ciki. Tambayar da mutane ke yi shine dalilin da ya sanya tsadar dabbobin ta ta'azzara a wannan shekarar da kuma shekarar da ta gabata. To kan haka ne DW ta tuntubi Bashir Nuhu Bello, wani matashi da ya shafe tsawon lokaci yana cinikin dabbobi a Najeriya domin jin yadda aka haihu a ragaya.
1: Bana babu yawaitar dabbobin nan a kasuwa. Sakamakon Niger sun rufe boda, dama yawanci daga nan ake shigo su, mafi yawancinsu daga nan ake kawo su Najeriya duk sati. To bana sun rufe da wuri. So don haka ya sa kawowan 'yan cirka ba su samu sun siya da wuri ba, dabbobin sun ɗan ƙara daraja. Sannan kuma babu yawansu gaskiya a cikin kasuwanni. Dama dai ƙarfin kiwo a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, Niger ne. To kuma gaskiya bana babu wannan. Za ka ga a cikin garin ma akwai turaku, ko ina an kakkafa turaku a bakin hanya, bakin titi, cikin unguwanni. Akwai turaku da yawa amma ba dabbobin mafi yawanci gaskiya. Akwai losin da muka je mai gatari, muna neman shanu guda 10. Da ƙyar muka siyo guda 2 saboda babu su.
0: To da yake Bashir ya taɓo batun hana shigo da dabbobi daga ƙasashen ƙetare irin su jamhuriyar Nijar a matsayin guda daga cikin dalilai na tsadar dabbobin. Daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a tarayyar ta Najeriya, domin jin irin tasirin da matakin Nijar ɗin zai yi ga tattalin arzikin ƙasar, duba da yadda mutane da dama ke amfana a lokacin layya.
2: Lallai ana samun sayar da dabbobin, akwai waɗanda kuma suke kasuwancin dabbobin su saya su siyar, waɗansu kuma waɗanda za su yi ɗan sauke dabbobin da ‘yan dakon dabbobin. Duk waɗannan suna samun alfanu da riba a harkar dabbobi, musamman lokacin layya da ake saya da yawa. Kuma idan aka zo yin layyar, akwai masu fiɗa mahauta, akwai kuma masu gasa fata da gasawa da gyarawa, akwai duk irin waɗannan suna nan. A wani waje ma akwai masu yin soyan dabbobin a biya su, akwai kuma masu sayan fatu su yi jima, akwai masu sayan fatu su fidda su ƙasashen waje. Duk waɗannan suna cin riba, suna samun alfanu ga lokacin layya ya fi yawa. Wani in ya ci riba ma a wannan lokacin daga shekara, abinda zai yana iya bashi abinda zai ci da iyalinsa ya riƙe kansa na shekara guda saboda waɗannan hidimomi da aka yi a wannan lokaci. To gaskiya wannan yanayi ya zamanto dabbobi ba a iya sayansu saboda tsadarsu. Kuma sun zamanto ƙasashe suna da ana da matsalar dabbobin a cikin Najeriya saboda ba a samu damar an ko kiwata su ba, ko an yalwata su, ko kuma dai wasu dalilai wanda suka yi yawa haka.

0: To mai sauraro, saboda karancin lokaci dole ne mu dasa aya anan. Amadadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya sami isa gare ku. Ahmed Salisu da shirye-shiryen na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: DW Hada-hadar kasuwannin duniya.
2: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a cikin shirin hada-hada na wannan makon za mu duba yadda kasuwar raguna ke tafiya a jihar Adamawa saboda shirye-shirye da ake na babban sallah. Sunana Fatima Ahmed zan gabatar da hada-hadar wacce kuma zai mai da hankali kan kasuwancin raguna.
3: Sai da wannan nawa?
4: Wannan ne 260.
3: 260. Ba ya da rage mi wani abu a 260.
4: Ya kamata ka mai da tai dai.
2: Nan yadda ake hada-hadar kasuwancin kenan a kasuwar raguna a garin Gurore da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa. Wannan kasuwa dai na daga cikin manyan kasuwanni in ana maganar dabbobi a Adamawa. Kasuwar na ci ne a duk ranakun Laraba inda jama'a ta dama ke zuwa domin cin kasuwar daga sassan Najeriya. Sai dai a wannan karo hada-hadar kasuwanci baya tafiya yadda ya kamata a cewar Babangida Abdullahi Dasin ɗaya daga cikin masu saye da sayarwa a wannan kasuwar.
5: Harkar kasuwanci bana kam sai dai mu ci alhamdulillah, amma tsakanin da Allah harkar ciniki ba kaman bara ba. Don bana abubuwan nan har yanzu ba dan kasuwan da zai ce miki kasuwan nan ta sai sai dai kawai Aisha ne.
6: To me ya kawo rashin sai tuwarsa?
5: Kuɗi. Duk wanda ka taba babu kuɗi, ragon da zaka je ka siyo ko a kauye ka siyo rago 200,000 ka kawo shi kasuwa yake gwada ma 150 180. Hannun mutane babu kuɗi, abubuwan sun ja ba. Mutumin da zai sayi ragon 250 kin ganshi a jiki, ko shine zai zo yana neman ragon 120. Kin ga sai a hankali. Abubuwan kasuwar ta bana kan hede kawai ai.
2: Jama'a da dama ke cincirin do zuwa kasuwar musamman ma a wannan lokaci da ake gab da bikin sallah. Malam Ibrahim wani ne da yazo sayan rago a kasuwar daga Jimeta yana cewa
7: alal hakika na zo kasuwa ne kuma ina son samu in sayi wadarin samun je laiha ne da shi. To yanayin yadda kasuwar ya kasance na zo kuma da yawa ne nake son saye shi. Amma da na zo na samu farashi ya tashi sosai, na yi kokari da kwaya ɗaya na samu na saya wadda at least wadarin samun je laiha da shi.
6: To nawa ka saya?
7: Guda ɗaya na saya 300 na saye shi, tunda na sha wahala kan kamun na saye su don tashiwan farashin abubuwa.
2: Haka shi ma Muhammad Jamal ya zo cin kasuwan daga jihar Kano, ya ce kasuwancin baya tafiya yadda aka saba in aka kwatanta da shekarun baya.
8: Mun zo sayawan dabbobi ne, za mu koma da shi na sallah na kwastomomin mu.
6: To ya harkan kasuwancin?
8: To gaskiya kasuwan yau din kan sai a hankali, saboda yanzu almost karfe ɗaya ma wallahi babu kayan na kirki a kasuwan, so kai farashin kayayyakin gaskiya ba kaman satutuka biyu da ya wuce ba. So ba mu san ko don yadda sallan ya gabato ne muke gani, amma farashin dai yau kan sai a hankali.
6: To ka bar jihar Kano ka zo jihar Adamawa, shin ba dabbobi a can ne?
8: Yanayin kasuwanci kin san wani lokaci gara ka dan zagaya ka ga ya farashin abubuwan suke tafiya, in wani lokacin ga kayan yanayin sadan su ne. Amma in ka taho ka dan nisa sai ka dan samu kayan da dan sauke da kai man ka koma zaka je ka samu rungumi, saboda kai man ka sai ka koma ka je ka dan samu wani abu.
6: Dabbobi nawa kake saya kuma in ka je kamar nawa kake samu?
8: Muna iya sayan dabbobi a kasuwa, muna iya sayan dabbobi 50 zuwa 100 depending on yadda muka dan samu saukin kayan. In kayan yayi sauki muka iya sayan dabbobin har 100, in kayan kuma bai mana sauki yadda muke tsammani ba muka iya saya 40-50 sai mu koma da shi.
6: To idan ka saye kaman 50 din kaman riban nawa kake iya samu?
8: Eh to in muka yi experience ya kowane dabba muka yi daji muka iya samu kaman 15,000-18,000-20,000 ma, in aka cire kudin mota don muna iya doka daga nan din zuwa can 5,000-7,000 kudin mota. To in gan ka samu 18,000 ne man ka cire 1,000 mota ciki zaka iya sayar da ko 10,012 ko kuma 10,000 depending on yadda ka samu kudin motan ne.
2: Abdullahi Mutukala ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwan tike na kasuwar Gurore, kiraye ga gwamnati da ta taimaka wajen gyara musu kasuwar.
9: Gaskiya matsaloli da muke fuskanta sai dai mu dai muna kira da gwamnati dai ko da a ce akwai wani abun da za ta iya mana a kasuwan nan wanda ita ma ya kamata ta duba mana, in gyara ne makamancin gyara ta yi mana a ciki, muna buƙata ɗin. Da kuma irin karanmu nan wajen gefen wurin shanayenmu nan muna buƙatan a mana gyara. Kin ga yadda kasuwan yake, in an yi ruwa duk fadama ne, yanzu haka in kin duba kafa na duk caɓe ruwa ne a kafa.
2: A irin wannan yanayi da ake ciki, harkokin kasuwanci na buƙatan taimakon gwamnati saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ma rake marasa ayyukan yi a Najeriya kamar yadda masana suka bayyana. To da haka muka kawo ƙarshen hada-hada na wannan makon. Sai ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Sunana Fatima Manake, sallama da ku a wannan lokaci.
1: DW Kushida Club.
10: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Ibrahim Yakubu ne daga nan Kaduna ke muku lalle marhabin a cikin wani sabon shirin na Mushiga Club da ke zuwa muku daga tashar DW Jamus. Shirin da ke duba al'amuran da suka shafi harkokin kungiyoyi masu samar da jin kai da ƴan club da ke taka muhimmin rawa wajen taimakawa rayuwar al'umma don inganta ta. To a wannan karan na samu zantawa ne da shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar matan zumunta na cocin Christ Evangelical and Life Intervention da ke Agwagi Villa na wata ƙaramar hukumar kudancin Kaduna don sanin manufofin kungiyar da kuma tasirinta ga al'umma musamman ma dai a wannan lokacin da take shafe shekaru sama da 30 da kafuwa domin duba jajircewarta wajen aikace-aikacen jin kai da tallafawa ga jayu da marayu har ma da 'yan gudun hijira. To madalla a shekara ta 1995 ne aka kafa kungiyar matan zumunta na cocin bayan kaddamar da cocin a wannan shekarar inda kungiyar matar ke gudanar da aikace-aikace daban-daban da suka jibanci na karfafa mata ga hanyoyin zaman lafiya da shiga ayyukan gayya tare da shirye tararrakin wayar da kan al'umma a gami da fa'idar kyautata kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin mabambanta addinai da kabilu da kuma kirkiro wani shiri na wayar da kan samari da 'yan mata kan zamantakewar aure a

0: Madi wajen janyo hankalin iyaye mata akan muhimmancin ilimin yara mata da kuma karfafa shigar mata wajen tattauna al'amuran da suka jibanci na zamantakewa da yaki da zaman kashe wando da shiga ayyukan ci gaban al'umma a cewar Mrs. Rahab Gideon Kaltum.
1: Yana ka zuwa gani yanzu mata suna koyo wakoki akwai wakoki dan akwai lokacin da ana ba su time domin a yi zumunta muna conferences kuma domin a gani cin gaba mata musamman ruhaniyar mu a ganin da mun girma a cikin maganar Ubangiji so kuma ana encourage mata kuma yanda za su yi rayuwansu a gidajensu da mazajensu da kuma yanda za su yi tafiya da mutane kuma kamar mata akwai programs na hospital ana zuwa asibiti a yi program a wurin ana taimako kuma ana taimakon gwamnati ana taimakon na kasasu kuma duka these are some of the things kuma muna taimake masu bishara yawa a wurin
0: daukacin matan zumunta dake a cikin wannan cocin na taka muhimmin rawa domin kawo ci gaba musamman ma dai a ungwanin da suke zaune Madam Laita Audu daya ce daga cikin committee amintattu na matan zumunta dake a cikin wannan cocin dake baki ne da suke gayyato mata daga wurare domin yi wa Najeriya addu'ar samun zaman lafiya wanda kuma a cewar ta cin shekarun da suka gabata wannan shine babban abin da suka sanya a gaban su da zumar da ya karfafa hadin kan yan kasa wuri daya da kuma yau dakarun sojan Najeriya har ma da sauran jami'an tsaro addu'oyin samun nasara a duk inda suke gudanar da ayyukan su
2: ayyukan mata da suna yi don ci gabawa na church na da ya shine adoyi da azumi su ziyara mu ganda cewa ba mu bar diyan mu a baya ba sannan kuma idan church tana da bukata ko damuwa mu mata mukan sa hannun mu hada mu ganda cewa ecclesia ta fito daga cikin wannan damuwa din kada mu gan mu bar ecclesia ta sha wahala a cikin wani matsala wani bangare kenan na mata da muke wannan aiki sannan kuma ayyuka na mata game kuma da yara a ecclesia muna hada hannu ne mu gane da cewa kada ƴaƴan mu su zama ba tarbiya muna hada kai da karfe mu gan ya mucece ƴaƴan mu daga wasu ayyuka musamman na shaye-shaye da yawancin yara yanzu sun rigiya sun bijire suna gan kamar hanya mai kyau ne kuma suna koya ta wurin bin abokane an kuma wannan ayyuka din wasu iyayen musamman ba su san yaya da wannan halin ba wasu suna saduwa da abokanan su a makaranta ne ka ga yaro zai je koya wani hali a makaranta iyayen da sun haife shi ba za su taba ko an fada musu ba za su taba ba da gaskiya ba to wannan duka ayyuka muna hada hannu ne a cikin ecclesia mu gane da cewa mun fito da yayan mu kada su bijire a wannan halaye musamman kuma na zancen yahuda yawanci kuma sun sa kai yo wasu ƴaƴan mu suna bin abokanai domin su gani musamman sun gan kayakin da abokanin suke sawa su mama sai ya zama musu kaman temptation ne a wurin su su mama suna so su fita kaman sauran abokanan su dukkan wannan aikin mata ne
0: to duk da irin nasarorin da suka samu na tsawon waɗannan shekarun dai har wa yau dai akwai manyan kalubalen da ke ci masu tuwa ƙwarya a fafutukar da suke wajen faɗaɗa hanyoyin tallafawa mabukata da sauran al'umma da ke a cikin wani yanayin ibtila'i a cewar Madam Laitu Audu.
2: Gaskiya muna da bukatu sosai muna da bukatu domin a wani lokaci wannan musamman a bangaren yaya da na faɗa suna faɗiwa a hanyoyi wasu rashi ne da ce suna da shi ba za su biya abokanai ba kai gan da ce in mu mata muna da abin da za mu iya mu yi ma wannan yaron mu taimake shi ko a makarantar shi don wasu yaya iyayen ba su da karfi na taimakon shi a makaranta a wannan hanyar ka ga mu mata a cikin ecclesia ba dukan mu ne muna da abin yi ba wasu suna so su nema kasuwanci babu inda za a fara aikin gwamnati din ma wayanda suna aikin gwamnati ma ba su karasa da kansu ba so muna da bukatu sosai in gwamnati za su iya su taimake mu da abin da yawancin mu da ba mu da abin yi muna so mu dan da wasu ayyuka da mu yi mu taimake kanmu mu taimake ƴaƴan mu
0: da kai ita kuwa Mrs. Rahab Aqila Hayab da ke kasancewa mai tsawatarwa da kuma ba da shawarwari kan aikace-aikacen matan zumunta na cocin cewa ne dai tayi
3: abinda mukan karfafa ma ƴaƴan mata shine kowace yarinya ta adana kanta ta zauna da tsarki a duka kowane ayyukan da take yi kada ta ganta saba ma addini ta saba ma aikin Ubangiji kaman a wani hali

0: yanda ƴan mata suke sa kaya da ba su da kyau, mukan kokarin mu ga mu ilmantar da su yanda za su sa kayan da zai rufe tsirancinsu, domin bai da kyau kana ƴar mace kana ƴar karama ki fita kina isa kaya wanda bai da kyau. A haka ne ake samu ƴaƴan kananan mazan ma da manya da tsofaffi za su iya same su, su rinjaye su, su kuma sa su a hanyar da bai da kyau. So muka yi kokarin mu ce su yi tafiya da su sa kaya masu kyau, su kuma yi kokari su samu ilimi, su koye sana'o'in da zai taimake rayuwarsu, ko sun je gidan aure in ba ma miji ba komi abin da zai yi su zai su taimake.
1: Kuma akwai tsari da kuke da shi na horar da masu shirin aure aiko?
0: Idan mace za ta yi aure, mukan yi kokari mu gaya mata cewa duk abin da mai gidanki zai ya kawo ka karba da hakuri, to kuma yi mishi biyaya, to kuma ima iyayen mai gidanta biyaya. Abubuwa muna kokari mu ga cewa a aure za a yi zamantakewa da juna, ba wai ta zama ma mai gida wani wahala ne, amma bari ta je ta zama mai taimako kamar yadda littafin mai tsarki ya ce mace mataimakiya ce mai dacewa da za su zauna tare. Wata duniya ne, wata makaranta ne a aure, so mukan koya musu yadda za su zama aurensu.
2: A halin yanzu dai a cewar Mrs. Rahab Gideon Katun da ke zama shugaban matan zumunta na cocin Christ Evangelical da ke a kudancin Kaduna. Lallai dai kama akwai bukatar sauran matan zumunta da ke arewacin Najeriya da su yi koyi da kyawun aikace-aikacen jin kai da suke gudanarwa domin rage matsalolin da mata da zaura ke ciki.
3: Gaskiya ya kamata, domin a gefe matan zumunta, mata suna cikin mutanen da suna daga ikkilisiya. Mata suna kokari kuma muna so wadansu denomination namu su ma su zo su koya daga wurin matan eko.
2: A bisa ga kyawun ayyukan da matan zumunta na cocin ke gudanarwa a Najeriya, shugabannin addinin Kirista a Najeriya sun ce da fa'idar karfafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyin mata domin taimakawa rage fatara da talauci da rage rigingimin ma'aurata har ma da magance zaman kashe wando. Masu sauraro, duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahimu Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na da ke a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
4: DW Amsoshin takardunku.
5: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku, wanda a yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku.
6: Gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina, ya biyo cikin Zamfara, kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima.
5: To, tambayar mu ta farko ta fito ne daga masu sauraron mu a jihar Sokoton Najeriya, Abubakar Treta da Muhammad Ahmed. Suka ce idan Allah muna so ku ba mu takaitaccen tarihin madatsar ruwan Goranyo da ke jihar Sokoto a Najeriya. Yaushe aka fata? Tulamika tambayar ga wakilin masu Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq, wanda ya dangana da Malam Bala Balarabe, malami a kwalejin koyar da aikin gona ta Umar Ali Shinkafi a jihar Sokoto. Ga kuma amsar da ya baku.
6: Goranyo dam an kirkiro shi a shekarar 1980. Aka kuma ƙarasa shi a 1984 a watan 5, wanda wani kamfani da ake cewa Impressive Bakalori Nigerian Limited suka yi wannan aikin.
7: Shi wannan dam alal misali ya yanayin girman shi haka da faɗin shi.
6: Goranyo dam yana da tsawon kusan kimanin kilomita 12.5 tsawon shi, sannan kuma ƙasar da aka zuba don yin ganuwa ta kai mita 21 tsawonta. Sannan yana iya ɗaukar ruwa kimanin miliyan 980 millimeter cubic na ruwa, wanda yake rizabuwarsa tana ɗaukar wannan ruwan haka.
7: To malam, a ganinka kamar menene maƙasudin samar da shi wannan dam na Goranyo?
6: Alhamdulillahi, an samar da wannan don domin a tanadi ruwa domin aikin gona lokacin rani da kuma lokacin damina. Wanda yake wannan dam a takaice, lokacin da aka samar da shi gwamnatin da ta fara yin shi ta yi shi domin a bunƙasa aikin gona a jihohin Sokoto da Kebbi har zuwa yankin Niger, River Niger. In ka duba duka gonakin da suke yankin tun daga Sokoto an fara da Goranyo wani gari da aka ce mai Keta. Ya shigo Goranyo ya zo ƙaramar hukumar mulki ta Wurno ya faɗo Kware local government ya bi Silame ya faɗa a jihar Kebbi ya shiga garin Argungu ya shiga garin Augi ya je Bunza ya kai har ya kai Bagudu. Inda duk waɗannan manoma ne sosai kuma wannan dam suna amfana da shi lokacin rani da kuma lokacin damina.
7: Da yawa za ka ji an ce dam ɗin Goranyo an sako ruwa sai manoma suna tafka hasara. Kamar shin tumbatsa ce yake yana cika dole ya balle ko ku sakin ruwan ne aka yi har su kai su yawa?
6: Da yake kaga an gina Goranyo dam a jikin gulbin rima aka datse. Saboda haka gulbin rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima. Rima River Basin Development Authority aka sami shi gulbin rima. To sai aka datse wannan wurin a garin Rimawa inda aka yi. Kuma makasudin da kake ji ana sako ruwa ne su yi yawa saboda ƙarfin ruwan damana da ke zuwa sai su cika shi ya wuce inda ake son ruwa su tsaya. So dolen duniya in ba a son ya balle sai an bude. In an bude kuma da yake manoma ne mutanen da suke duk gefen gulbin dare da rani wa damuna suna noma shi yake sa sai a samu hasaran amfanin gona da yawa. Saboda ba za a bari ruwa su balle da kansu ba. Dole a bude musu hanya su hita. Waɗanda suka yi manoma wasu za su yi hasara kuma wasu za su sake noma bayan wannan hasarar ta wuce.
7: Malam, in na fahimce ka kenan tumbatsar da yake da ruwa in ba a bude shi ba zai iya ballewa da kansa ko?
6: Kwarai da gaske ai duk abin da aka ce an tare. In ya tumbatsa to ruwa biɗan ma kansu hanya za su yi. To da biɗan ma kansu hanya su yi ɓannar da gidaje da gonaki da mutane dabbobi a yi hasara. To ƙara an bude gonakin da annan amfanin gonar su dan yi hasara wasu su yi hasara wasu su girbe nasu. Ya yi a ce ya tumbatsa ya hoshe da kai ne in ya hoshe ba a yi tare shi.
7: Ya girman manoman da ke amfani da shi wannan dam domin yin noman rani?
6: Yanzu in ka duba fes-fes ko kashin farko da aka yi a garin Falaliya da take cikin garin Goranyo akwai mura hekta 736 waɗanda ake noma rani wa damana noma ake a garin Goranyo kawai. To ka duba mutum nawa za su shiga cikin hektocin nan su yi noma. In ka biyo Wurno akwai manoma kowa manomi ne ƙasar Wurno. Haka yake daga nan inda ya tashi daga Goranyo har inda ya kai jihar Kebbi Bagudu za ka samu manoma. Saboda haka ƙiyasta iya adadin manoman da suke amfana da wannan dam. Zai yi wahala ma.
7: To malam, amma a 'yan shekaru da suka gabata bai wuce shekara ina ga 1-3 ba shi wannan dam an ruwaito cewa ruwan shi sun ja sosai mutane ma suna ta tafiya suna ganowa. Kamar me ake tunanin ya haifar da janyewar ruwan shi?
6: Ai 'yan shekaru 4 da suka wuce an samu canjin yanayi. Kusan kowane gulbi da akwai ruwan shi sun rage. Ruwan da 'yan channels inda suke kawo ma wannan gulbin rima ruwa su ma ruwansu ya ragu sannan kuma ana amfani da shi. Saboda haka ba za a bar noman rani ba saboda an yi shi don a yi noman rani sai kuma Allah ya kawo cewa ba a samu damuna mai yawa wadda za ta sake tumbatso da dam ɗin ba. Shi ya kawo ruwa sun ka rage ƙwarai har jama'a na zuwa kallo. An ka dace an ka bar ba manoma ruwa ana cewa su wasu su yi 'yan riyoji saboda bai yiwuwa a bar dam babu ruwa.
7: Shi wannan dam ga masu sauraron makila ga wanda bai san Goranyo ba ko bai taba zuwa Goranyo ba. Shin wajen garin Goranyo yake kafin a shiga koko daga can bayan garin Goranyo yake?
6: Dam ɗin Goranyo yana wani ƙauye da ake ce Marimawa kilomita 25 gabas ga Goranyo. Sannan in daga Sokoto za ka tashi babban birnin jihar Sokoto kilomita 90 ne gabas ga Sokoto. In ka je in Allah ya so za ka samu wannan dam ɗin.
7: ban san ko akwai abin da zaka kara dangane da shi wannan dam na Gwaranyo.
6: Waton babban unhwanin dam din Gwaranyo ga jihohinmu na Sokoto da Kebbi shine arzikin da mutane suke samu akai ne wurin noma. Babu sadda zaka shiga cikin yankin gehen gulbin Gwaranyo baka ana noman shinkafa ba, ko kuma albasa, ko garlic abun nan tafarnuwa, ko kuma za ka ga ana noman vegetables irin su tumaturi, su alayyahu, ko yaushe akwai abinci. Shine babban abin ban sha'ada wannan dam da muke da shi a garin Gwaranyo. Jama'a sun umfana, sun je aikin hajji, sun sayi motoci, wanda ma bai san boko ba yanzu ya san aikin gona yadda yake, ta albarkacin wannan dam.
5: Malam Bala Balarabe, malami a kwalejin koyar da aikin gona ta Umaru Ali Shinkafi a jihar Sokoto, Najeriya. Daga masauraran mu a Usasa, Zaria, jihar Kaduna, Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami suka ce DW Hausa, dan Allah muna so ku gaya mana yadda kudin zuma ke hijira ko tafiya daga wuri zuwa wuri. To Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami, na mika tambayar ku ga wakilin Kaduna Ibrahima Yakubu, wanda shi kuma tuntubi lawal tsoho na kungiyar masana'ar itatuwa da tsirrai a jihar Kaduna. Ga kuma bayanin da ya muku.
8: Shi kudin zuma yanda yake tafiya yana da sarauniya. Wasu yankuna na kasar Hausa suna kiranta da suna sarauniya, wasu yankunan kuma sukan kirata da uwa, ma'ana uwar zumar kenan. To ita wannan uwar zumar ita ce madubunsu, kuma ita ce ke haska musu hanya, ma'ana suna biyayya ne gare ta. Ba sa tashi daga guri sai in ta tashi, ba sa tsayawa a guri sai in ta tsaya. Dan haka kuma ita suke bi a duk inda suke tafiya. Dan haka idan kaga tafiyar kudin zuma akwai abun ban al'ajabi a ciki, saboda zaka ga suna tafiya ne da wani irin gudu na musamman. Sannan zaka ga suna rolling, suna kewayawa, ma'ana wasu suna yin gaba, suna yi wasu suna yin sama, suna yin ƙasa. To wannan sama da ƙasan da suke yi ita wannan uwar zumar ita suke kiyayewa, ba a ganin ta tana tsakiya tana tafiya, su kuma suna shan gabanta, suna ƙasa da sama domin kiyaye ta. To kuma duk inda za su je ita ce za ta sauka a guri, shikenan tana sauka, za su zo su lullube ta, ba za ka ganta ba. To kuma tafiyar da suke yi suna tafiya ne zigzag, zaka ga suna yin hagu su yi dama, su yi hagu su yi dama, haka suke tafiya a ayarin zuma. To wannan shine kallar tafiyar da zuma take yi.
9: Wato ba tsaye kamar yadda ake tunanin take tafiya ba kenan, kamar yadda za a ga sauran tsuntsaye ko sauran dabbobi suna tafiya gudu, kamar a tsaye haka ita ba a tsaye take tafiya ba.
8: A'a, ba a tsaye take tafiya ba, suna tafiya ne zigzag, ma'ana kamar Z kenan. Sannan kuma suna wata lankwasa ta sama da ƙasa, zaka ga suna rolling, suna juyawa, wasu suna saukowa kamar ka buga kwallo. Idan ka gara kwallo a ƙasa ai zaka ga tana juyawa ne. To wani irin wannan juyin shi suke yi, suna lankwasawa su yi nan su yi nan su yi nan su yi nan har su kai inda za su je.
9: Wannan tafiyar da suke yi su waye waɗannan masu bata kariyar?
8: Yawwa, su kudin zuma suna da bayan ita uwar zumin ita nau'i ce ta daban, domin kalar ta duk da baka tambaye ni ba in baka amsar kalar ta kanta ka to kam akan ita kanta yanda take, ba kamar zuman take ba fa. Ita ba nau'in jikinta ba irin na zuman bane, domin zuma zaka ga ita brown ce, ita kuma baka ce haka, zaka ganta kuma tana da gashi mai kama da buzuzu, in ka san wani kwaro da ake ce ma buzuzu, to haka ita take.
9: Katuwa ce dai kenan.
8: Eh, tana da girma, ta fi kudin zuman girma, amma bata kai buzuzu girma ba. To ita ce uwar zuman, zaka tarattara aka haife su, amma ita ce farkon haihuwa kafin su, sannan dole kuma suna tasowa kalar su ta ita ta bambanta da su. To kaji yanda abin yake. Wa nau'i na biyu, nau'i biyu da suke da shi a cikin su shine akwai masu ma'aikata, akwai masu neman abinci. Wannan ma'aikatan su ake su ne sojoji, waɗanda koda za sun samu kogo ko kuma kogon dutse ko kogon bishiya ko kuma amnya inda suke inda mutane suke hadawa suke kiwanta, ko da sun sauka a irin wannan gurin to su waɗannan ma'aikatan waɗanda ake ce ma sojoji su ba sa fita neman abinci suna tare da sarauniya ko da yaushe su suke gyara abinci idan an kawo su suke sarrafa abinci su suke saka in gidajen da za a zauna da sauransu to su ba sa fita akwai kuma waɗanda su idan aka je aka samu masauki to suna tafiya su je su nemo abincin da za a ci idan suka kawo abincin kuma ga masu gyaran abincin nan to dan haka wannan tafiyar da suke suna wannan rolin din su sojojin su ne suke wannan rolin din suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita idan kuma iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan su ma su ji da kansu iyayensu su kama gabansu su bar su anan su ci gaba da rayuwa kuma ga sarauniyar su nan da Allah ya nada musu wannan ita ce sarauniya nadin Allah Allah ne ya nada musu ita haka tsarin yake kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har zuwa karshe haka Allah ya tsara musu kuma haka suke ci gaba da rayuwa
9: masu sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci waɗanne irin furanni ne take ci take samar da zuma nan
8: to alhamdulillahi na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye zan fadi muku masu sauraro masu waɗanda suka aiko da tambayar nan zasu ga zuma tana da ruwa nau'i biyu akwai farar saka akwai jassaka wannan farar sakar da jassakar ya danganta da inda zumar ta samu masauki abincin da ta tarar a wannan yankin take ci to irin kalar shi za ta yi wato idan nau'ikan furan da ta samu a wannan gurin suna da alaka da abin da ya shafi mai haske farfari to za su tai ruwa ne gwargwadon wannan haske idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja to su ne za su yi ruwan da ake ce majassaka su ne za ka ganta ana faɗin ja ne da Hausa amma brown ne ruwan to kalan kuma abincin da suke ci Allah ya hore mazuma duk kanin furan duniya indai fure ne da abinda ake ce mai fure da Hausa abincin ta ne saboda abinda yasa na gaya maka haka zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani kwaro idan ya ci su ba zai shura ba zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba in kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba dan haka kowane irin nau'i na fure abincin ta ne sai dai akwai abinda muke cewa ga waɗanda suka dauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furansu baya yankewa kamar akwai abinda ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma dan haka zuma tana bala'in san wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma to wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take baka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake dan haka zai je ya ci wannan abu to dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma a doguwar tafiya wajen neman abinci matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa ita 24 hours tana shan ruwa duk lokacin da taje ta dan tsako ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa taje ta sha to kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan kasar shine furan dalbejiya wannan furan na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan zaka rika jin ga zaki kuma ga daci to shine wannan na dalbejiya amma bayan shi ita can gwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau
5: Malam Lawal Tsoho na kungiyar masu sanar itatuwa da tsirrai dake jihar Kaduna a Najeriya to masauro da aka nima kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin Kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki da wakilanmu Ma'awiya Abubakar Sadiq a jihar Sokoto Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri. Ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
4: DW wasiqun masu sauraro.
10: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku cikin shirin na wannan lokaci.

Da farko zan bude shirin da karanto wasikar ka Tasiu M Suleiman mawaki daga Dakoro Maradi mazaunin Niamey a Jamhuriyar Niger wanda yace assalamu alaikum DW Hausa ina kira ga mahukuntan kasa ta Niger da kuma mai girma shugaban kasa adalin shugaba Abdulrahman Chiani da ya dube mu ɗan Dakoro dake jihar Maradi muna da buƙatar hanyar da za ta tashi daga Dakoro zuwa Bermu domin samun wannan hanya zai taimaka wajen jigilar dabbobi da kuma albarkatun noma cikin sauki nagode a tashi lafiya sai kuma wasika ta gaba daga bawa Abdullahi Maska wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa a yau zan yi tsokaci ne game da ayyukan bangar siyasa da wasu matasan mu suke ci gaba da yi duk da nasihohin da kiraye-kirayen da ake yi masu da su guji yin hakan ya kamata matasan da suke cikin wannan mummunan dabi'a su guji yin bangar siyasa domin babu abin da bangar siyasa za ta haifar musu sai zubar da mutunci da janyo wa kai kaskanci tsakanin al'umma da fatan masu wannan hali za su yi wa kansu karatun tanutsu su daina sai kuma wasika ta gaba daga Mahamudu Sunusi daga garin Kuya gidan alkali mai cewa DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga masu hali cewar idan sun fadda zakka dan Allah kada su yi san kai a wajen rabo su rika tunawa da ƴan uwansu na jini talakawa da kuma makwabtansu su talakawa a basu kaso mai yawa domin su ma su samu damar biyan bukatunsu da na iyalansu cikin sauki sai kuma wasika daga Sale na Kano Bande daga jihar Magariya wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa ina so ku bani dama domin na yi tsokaci akan siyasar Najeriya musamman kan jam'iyya mai mulki da duk wanda hukumar zaben Najeriya ta tantance ya lashe in har suna son siyasar Najeriya ta daidaita sai kuma wasikar ka Ali Sarkin Yakin Nima daga birnin Accra kasar Ghana wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa ina muku fatan alkhairi a yau na shigo wannan filin ne domin na yi tsokaci akan yadda kasar Amurka take sawa wasu kasashe ido har ma tana son ta kwace wasu kasashen shin ko ita Amurkan za ta amince wata ƙasa ta mallake ta kuwa idan har ba za ta yarda ba to sai ta daina murdiya da danniya ga wasu kasashen da ba kasar ta ba ko wani tsuntsu kukan gidansa yake yi a don haka ya kamata Amurka ta daina shiga hurumin da ba nata ba sai kuma wasikar Hadiza Alhaji Buhari mai cewa batun gwamnatin kasar mu Niger na sanar da sayar da muhimman kayan abinci cikin farashi mai rahusa yayin da ake tunkara babbar sallah mataki ne wanda ke da nufin sauƙaƙawa al'umma musamman talakawa domin su ma su samu damar gudanar da bukukuwan sallah cikin walwala Allah ya sa alkhairi

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To bayan na sanar da ku halin da duniyar ta wuni, muna tafi da shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da kuma na wasiƙunku ku masu sauraron mu. Amma yanzu dai ga labarin duniyar.
0: DW labarun duniya.
1: Trump ya ce ana dab da cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran da Amurka. Masu aikin sa kai sun mutu sakamakon cutar Ebola a Congo. Wani babban dan kasuwa a Spaniya ya kalubalanci Florentino Perez a zaben shugabancin Real Madrid. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Iran na ƙara kusantar cimma yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan watanni uku ana yi. A wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta CBS, Trump ya ce yarjejeniyar za ta hana Iran mallakar makaman nukiliya tare da tabbatar da cewa an ɗauki matakin da ya dace kan sinadarin uranium da Iran ta tace. Trump ya ce ba zai sanya hannu kan wata yarjejeniya ba sai idan Amurka ta samu duk abin da take buƙata. Iran da Amurka tare da Pakistan da ke shiga tsakani sun ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin. A wata hira daban da ya yi da kafar yada labarai ta Axios, Trump ya ce zai tattauna da masu bashi shawara kan sabon daftarin yarjejeniyar Iran wanda zai tabbatar da yanke hukuncin ci gaba da yakin ko akasin haka nan da ranar Lahadi. Trump ya kuma gargadi Iran da cewa idan ba a cimma kyakkyawar yarjejeniya ba zai dauki tsauraran matakai. Wani jami'an tsaro na Pakistan ya ce ana ci gaba da yin gyare-gyare a wata yarjejeniyar fahimtar juna domin kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran bayan ziyarar da babban hafsan sojin Pakistan Sayyid Asim Munir ya kai Tehran da kuma ganawarsa da shugabannin Iran. Jami'in wanda aka yi wa bayani kan tattaunawar ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba kan muhimman batutuwan tattaunawar Islamabad da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin sai dai bai yi ƙarin haske kan cikakken abin da tattaunawar ta kunsa ba. A nata bangaren rundunar sojin Pakistan ta ce Sayyid Asim Munir ya gudanar da tattaunawa mai amfani da shugaban ƙasar Iran da ma sauran manyan jami'an gwamnati inda bangarorin suka tattauna hanyoyin kawo ƙarshen yakin. Sanarwar ta ƙara da cewa tattaunawar da aka yi cikin sa'o'i 24 da suka gabata ta samar da ƙwarin gwiwa wajen cimma matsaya ta ƙarshe akan batun. Cuka da ya ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta sanar cewa wasu masu aikin sa kai guda uku sun mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan sun kamu da cutar Ebola yayin gudanar da aiki a watan Maris. Ƙungiyar ta ce mutanen uku na aiki ne a garin Bombalu da ake ganin shine inda cutar ta fi barkewa. Sun kamu da Ebola ne yayin aikin ɗaukar gawawwaki a wani aikin jinƙai. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce zuwa yanzu an tabbatar da mutane 82 da suka kamu da cutar a Congo, yayin da mutane 7 suka mutu, baya ga zargin akwai ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar har ila yau. Ƙungiyar Red Cross ɗin ta ce har yanzu akwai damar daƙile yaduwar cutar, amma lokaci na ƙurewa, yayin da ake ci gaba da wayar da kan al'umma kan yadda za su kare kansu daga cutar. Amurka ta ƙara tsaurara binciken cutar Ebola ga mutanen da ke dawowa daga ƙasashen Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Uganda da Sudan ta Kudu. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Ƙasa wato CDC ta sanar da cewa yanzu filin jirgin sama na Hartsfield-Jackson da ke Atlanta zai riƙa gudanar da ƙarin binciken lafiyar fasinjoji masu shiga ƙasar. CDC ta ce wannan mataki na daga cikin hanyoyin daƙile yaduwar cutar Ebola waɗanda suka haɗa da binciken matafiya kafin su tashi daga ƙasashen da abin ya shafa, sa ido kan masu fama da rashin lafiya a jiragen sama da kuma bibiyar lafiyar matafiya bayan sun isa Amurka. A nata bangaren hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an tabbatar da mutane 82 da suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da mutane 7 suka mutu. A farkon makon nan ne gwamnatin Trump ta hana waɗanda ba 'yan ƙasa Amurka ba da suka ziyarci Congo, Uganda da Sudan ta Kudu cikin 'yan makonnin baya-bayan nan shiga ƙasar ta Amurkan. Wani attajirin ɗan kasuwa a Spaniya Enrique Riquelme ya tabbatar a yau cewa zai tsaya takarar shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid domin fafatawa da shugaban kungiyar na yanzu Florentino Perez bayan ya mika takardun tsayawa takararsa a hukumance. Riquelme ya ce wannan rana ce mai muhimmanci ga Real Madrid saboda bayan shekaru 20 mambobin kungiyar za su samu damar kada ƙuri'a a zaben shugabanci. Perez dai yana jagorantar kungiyar tun shekarar 2009 ba tare da wani yayi hamayya da shi ba har kawo yanzu. Idan har kwamitin zaben kungiyar ya amince takarar da Riquelme za ta yi, za a fara yakin neman zaben nan da kusan makonni biyu. Riquelme shine mutum na farko da zai kalubanci Perez a zaben shugabancin Real Madrid tun shekarar 2004. To iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, farawa da shirin ra'ayin malamai. Ai sauraro lafiya.
0: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin ji ka karu. Muna masu farin cikin gabatar muku da sabon wasa a shirin ƴan kwamfuta mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan wasan yana bibiyar yadda labaran kanzon kurege da kuma labaran yaudara suke tasiri a duniyar fasahar zamani. James Muhando ne ya rubuta wannan wasa wanda aka aiwatar a can garin Tunkuza dake Afirka, inda yakin neman zaben shugaban ƙasa yake kankama. Manyan masu neman mukami su ne shugaba mai ci, wato shugaba Yunusa, wanda ya dade yana shugabanci na tsawon shekaru, da kuma wani matashi dan siyasa mai muhibba wanda ake kira Dr. Mai Nasara. Shi dai Dr. Mai Nasara yana da goyon bayan matasa sosai, kuma ya kasance babbar barazana ga dadaddan mulkin shugaba Yunusa. Haka kuma a wasan namu za mu saurari ƴan uwan junan nan uku, wato Gaje da Rabiu da kuma Zainab, matasa da suke zaune tare a gida daya Tunkuza. Sun fara shiga harkokin siyasa, kuma a karan farko ra'ayinsu ya zo daya akan wanda ya kamata ya zama shugaban ƙasa. Dukkansu suna son Dr. Mai Nasara ya zama shugaban ƙasar su. Bari mu saurare su a yayin da suke tattaunawa akan zaben da ke gabatowa a wannan kashin na farko mai suna Saduda.
4: Gaje da Rabiu da Zainab suna shakatawa akan barandar gidansu dake wajen garin Tunkuza. Wani yini da iska ke kadawa sama-sama. Iska na dauko sautin motocin yakin neman zabe da suke wucewa a guje. Sun ware sifikunsu suna neman a zabe dan takarar su. Gaje na karanta wani sharhi da aka yi a ɗaya daga cikin faifan bidiyon da ta dora a tasharta ta YouTube. Yayin da Zainab ke duba jarraba dalibanta, shi kuma Rabiu yana kalle-kalle a kan hanya.
5: To, an fara a hukumance kenan. Yanayin da ba na so wallahi.
6: Kana nufin yanayin yakin neman zaɓe?
5: Haka ne. A gaskiya ni na tsani na ga komai ya tsaya, saboda kawai wai ƴan siyasa suna nema a ba su aikin yi. Ina ma dai a ce akwai wata hanyar da za su nemi ƙuri'unmu ba tare da hayaniya ba. Ba sai an tsayar da komai ba.
6: Duk da haka, wannan shine karo na farko a tarihin Tunkuza da wani matashi ya samu damar tsayawa takara.
7: Kina nufin Dr. Mai Nasara?
6: Yana da ilimi, gashi ya san abin da yake, ya kuma iya magana, sannan kyakkyawa ne. Wallahi ya
7: haɗu.
5: Na yarda, ba ma wai yayi kawai ba. Ni ma fa gaskiya ina son manufofinsa.
6: Me kake so game da manufofinsa?
5: Shine dan siyasa na farko da ya taba tafiya da tunanina. Misali, lokacin da ya magana samar da ayyukan kula da lafiya cikin sauki. Yana da ingantaccen tsari na rage wa mutane wahalhalun kashe kudade. Tabbas zan zabe shi.
7: Kai, ni ma ina matukan son shirin sa na samar da ayyuka. Yana da tunani masu kyau akan hakan, kuma za su yi. Lalle, a karan farko na ji cewa babu wanda ya rena min hankali. To ni ma shi zan zaba.
6: Ba shakka. Na yi mamakin yadda muka haɗu akan ra'ayin siyasa ɗaya a wannan karan.
5: Hakan yana nufin cewa ke ma shi zaki zaba kenan?
6: Mana, ko dan kyan sama.
7: Yawa Rabi'u, yaya batun sha'awan shiga siyasar budurwarka? Ita kuwa?
5: Wacce budurwar?
7: Me kake nufi da wacce budurwa? Samira mana. Na tuna mun taba yi mata yakin neman zabe kwanakin baya.
5: Kinga, tsohuwar budurwa ta zaki ce. Ba wai budurwa ta ba. Ha ba. Ai kina da lambar ta. Ki kira ta mana ki ji daga bakin ta kina wani tambaya.
7: Me ne zafi?
5: Me kuke yi dariya kuma wai? Kuna ganin watsi da akai da ni abu ne na wasa?
7: Wane mutum?
6: Isa.
5: Ko ba komai naji irin yadda ake ji idan akai watsi da mutum. Kuma na karbi tawa gorar. Kuma wallahi an shani na warki. Ni fa yanzu babu abin da zai firgita ni ina gaya muku. Ko ba ku jira ta ku gora. Ma ga irin dariyar da za ku yi a wannan lokacin.
7: Gode.
6: Kai Rabi'u.
4: Amina sai satar kallon Haladu take ta yi. Wanda shine yaron da yake zaune a kusa da ita a aji. Yayi kyau cikin sabon uniform din sa. Amma kuma tunaninta sai kai kawo yake yi. Ta tsane shi. Ta bayyana masa yadda take ji a zuciyarta a game da shi. Amma kuma ya share ta. Wai shi gashi ba haka ya dauke ta ba. Me yasa yake ta yi mata wasa da hankali ne? Ta daukar wa kanta alƙawari sai ta rama. Abinda take tunani kenan yayin da Albabatu ta shigo. Tana murmushi kamar yadda ta saba. Haka kwatsam sai Amina ta ji. Kawai ta samu hanyar da za ta rama abinda Haladu ya yi mata. Albabatu guntsufe tsirdin makarantar na iya taimaka mata.
8: Sannan Amina, yau Albabatu, yau kin makara. Baki san hayaniyar da na shiga akan hanyata ta zuwa makaranta ba. Hutun ƙarshen mako kuwa abin ba magana. Zan fesa miki daga baya.
9: Ni ma ina da labari, sai kin ji shi tukunna, sai kanki ya buga.
8: Aha baki kuwa. Faɗa min mana.
9: Ba dai yanzu ba.
8: Dan Allah kada ki ja min aji.
9: To shikenan, amma sai kin yi mini alƙawari ba za ki faɗa wa kowa ba.
8: Na rintse da kabarin tsohona.
9: Baki san abin da na jiyo ba Lubabatu.
8: Me kika jiyo?
9: Na ji wai Haladu ya samu wata sabuwar budurwa.
8: Da gaske?
9: Sosai. Ba ma wannan ne abin mamakin ba. Ta girme shi sosai. Wata shuga mommy ce.
8: Ki Amina. A ina kika jiyo wannan maganar? Anya ko baki shi yake damun ki ba saboda Haladu ya ce baya son ki?
9: Ke ba wasa a maganar nan fa. Da gaske nake. Wata kawata ce ta faɗa min. Ta ganshi jiya da daddare a kofar gidansu. Bari na faɗa miki ko wace ce. Cikin ki sai yayi ciwo dan dariya.
8: Dan Allah yi maza ki faɗa min Amina.
9: Zo ki ci. Zan rada miki a kunnan ki. Bana son mu yada jita-jita.
8: Zo mana Amina, faɗa min mana in ci zo ki shafa min.
9: Mazo Lubabatu. Mazo ki ji sunanta. Bari ki ji sunanta.
8: Me? Ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya bane.
9: Yi a hankali mana Lubabatu. Zai ji ki fa.
8: Ab, yi hakuri. Amma dai da wasa kike yi. Wannan ai yana iya zama babban abin kunya.
9: Na sani mana.
8: Kin tabbatar Amina baba?
9: Zan yi miki ƙarya ne akan irin wannan abin mai ban mamaki?
8: Ikon Allah. Wannan labari ne zazzafa. Ai sai ta ni taji.
9: Daka ta Lubabatu.
4: Ɗakin taro na musamman da ke fadar gwamnatin Tunkuza ba kamar yadda sauran na Afirka suke ba. Shugaban yakan yi amfani da wannan ɗakin ne idan har yana ganawa da masu bashi shawarwari na musamman. Ko kuma yana son ya faɗi wani abu na sirri. A yau dai yana tare ne da mataimakinsa wanda ya fi amincewa da shi. Ministan harkokin cikin gida wato Mati Zanzaro da kuma kwamandan sojoji Kare Dantse. Waɗannan su ne ƙarfin ikonsa. Su ne waɗanda ke faɗa a ji a wajen wannan shugaba. Kuma mutane na cewa su ne ƙashin bayan mulki a Tunkuza.
10: Ni fatawa ta ƙari abokaina. Ba zan iya ci gaba da yakin neman zaben nan ba. Dole ne sai dai ku riƙe gabata harkan nan ba tare da ni ba.
11: Ban fahimce ka ba ranka dade. Me kake nufi?
10: Janyewa zan yi daga takarar. Ba zan tsaya neman shugabancin nan ba. Na ba muku kuka da nama ne. Kai Mati, ina so ka gaje ni. Ka ci gaba da kare min buƙatuna bayan na sauka. Kai kuma Kare Dantse, ina so ka taimaka masa.
11: A ranka dade. Gaskiya ba zan iya ba. Ranka dade ailin zami ya fi ƙarfin bakin kaza.
10: ina da kansa ne.
12: Eh?
10: Kuma kada ku tsaya wasu tambaye-tambaye. Ta yi ni san da ba za a iya warkar da ni ba.
12: Eh? Amma ranka dade tun yaushe?
10: Tun yaushe nake da ita ko tun yaushe aka gano ta?
12: Ranka dade duka ma duka.
10: Ku tuna lokacin na fara zuwa babbar cibiyar harkokin likitanci dake Kalwa?
12: Kwarai.
10: Makwabciyar kasar mu? A yan watannin baya ko?
12: Kwarai kuwa ranka dade mun tuna.
10: To a wannan lokacin ne na sani.
11: Ranka dade an fara yi maka magani?
10: Da me kuka dauka dalilin da yasa nake ta zirga-zirga zuwa Kalwa? An dora ni akan magani yan satitukan nan. Ba ku lura da aski na ba? Sun ce da ni abu ne mai wuya in wuce wata shida.
12: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka dade wata shida?
10: Ka ga mati. Kada ku damu da ni. Na rungumi kaddarata. Yanzu abin da yake a gaban mu shine mu ga yadda za mu saka zama shugaba kawai.
11: Ranka dade. Bayan mu wane ne kuma ya san da wannan maganar?
12: Gaskiya.
10: Mata ta ce kawai sai kuma ku biyin nan.
12: To ranka dade in dai ko haka ne bai kamata wannan maganar ta fita ba. Domin idan in jarida suka ji ta to kashin mu ya bushe.
10: Idan har maganar nan ta fita sai da in daga wani daga cikin ku ko kuma ku biyin nan ne kuka fade ta. Boye wannan magana fa amfanin kanku ne. Har sai lokacin da muka shirye sanar da ita. Dan sai ta lokaci shine komai a siyasa.
11: Haka ne.
10: Ya kamata mu shirye ba waje ba amamaki. Tai da hakan zai amfane mu. Wannan yakin neman zaben da kasan nan ma duk suna hannunku a yanzu.
11: Wannan gaskiya ne ranka dade. Saboda haka dole ne mu zama cikin shiri. Muna buƙatar ya zama mu ne kadai muke da ikon fitar da wani bayani a wannan kasar ka.
10: A to wannan ya rage naku. Ni dai na amince muku 100%.
3: To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen kashin na farko. Me ke shirin faruwa ga jamhuriyar Tunkuza mai mulkin demokradiyya? Shin ko za a ci gaba da yin mulkin danniya a ƙarƙashin shugabancin minista Mati ko kuma wannan matashi Dr. Mai Nasara zai canza yanayin mulkin? Yaya kuma batun Amina? Me yasa take kokarin bata sunan dan ajin su Haladu? Kutare mu a kashe na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.

a cikin shirin zaɓi sanka na wannan rana da ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa wannan shiri ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi da fatan za ku kasance lafiya.

0: DW ra'ayin malamai.
1: To jama'a barkamu da warhaka, sannuma da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Kamar yadda aka sani, ƴan kwanakin da suka gabata ne aka gudanar da zabukan fiddaguni na jam'iyyar APC da ke mulki a tarayyar Najeriya. Zabukan an yi su ne a jihohi daban-daban na kasar, a matakai irin na majalisar dokokin jiha da ƴan majalisar tarayya da kuma na gwamnati. Sai dai wannan zabe ya bar baya da kura, inda da dama ke korafin cewar an yi dauki dora, yayin da su kuma waɗanda suka samu nasara suke bayyana cewar maslaha kai ko kuma an yi zabe ingantacce. To domin tattaunawa kan wannan lamari da majin inda aka haihu a ragaya, mun gayyato Dr. Kabiru Sa'idu da kata ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano, mun gayyato barista Abba Hikima, masanin shari'a wanda ya sanya idanu kan wannan al'amari na zabe, sannan kuma muna tare da Dr. Nazifi Wadame Gatari da kuma Dr. Kabiru Sufi, waɗanda dukkaninsu masu sharhi ne kan al'amuran siyasa. Muna kuma tare da Latifa Mustafa Jafar, abokiyar aiki a nan zauranmu na yaɗa shirye-shirye. To bari fara da kai Kwamar Kabir Sa'idu Dakata, zaɓukan fiddagwani sun gudana. A matsayinka na ɗan jam'iyyar APC, ya kakalli wannan zaɓuka naku?
2: A zaɓuka, kamar yadda aka shirya jadawali a mataki na jam'iyya, komai ya tafi kamar yadda aka tsara. Inda dai idan ka duba ita dokar zaɓe da aka yi wa gyara, dama ta tanaji hanyoyin da za a yi wannan zaɓuka na fitar da gwani. A da kafin wannan gyara, ana da hanyoyi uku da jam'iyyu suke fitar da 'yan takarkaru. Akwai hanya ta direct primaries, wanda kamar yadda a Hausance aka sani, ko kato bayan kato. Akwai wacce ake magana ta indirect, shine misali wanda da ake da delegates. Akwai kuma wacce ake kira ta hanyar consensus, maslaha. So a yanzu da aka wannan gyaran dokar zaɓe, sai aka rage hanyoyin, suka koma guda biyu. Akwai waccan ta direct primaries, ma'ana kato bayan kato, da kuma consensus. So a mafi yawan gurare an yi la'akari da wannan abu na consensus, domin shine hanya wacce ta fahimtar juna. Za a zauna a kalli juna, a fito da hanyar da za a rage matsaloli. Mu a jihar Kano an fitar da wayannan 'yan takarkaru, sanatocinmu guda uku mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu guda 24 mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu na jiha guda 40 mun san wayanda za su yi mana takara.
1: Kwamar Dakta, da yake kana batun jihar Kano ce, kuma mutane da yawa sun bibiyan da wannan zaben fiddagwani na 'yan takara ya gudana a jihar ta Kano. Akwai korafe-korafe nan da can, bari mu dubi Kano ta tsakiya alal misali. Alhaji Abdulsalam Zaura ya yi korafi da shi da mugwaye bayan sa cewar wannan maslaha da aka shi ba a sa shi a lissafi ba. Mun ga abin da ya faru a karamar hukumar Gwale, inda ɗan majalisa mai ci ifice daga jam'iyyar saboda batun hana shi takara. Akwai wurare da dama da aka yi magana cewa ɗauki ɗora aka yi, har abin ya tada hankali. Mun ga abin da ya faru ma a mazaɓar majalisar tarayya ta Dogo da Tudun Wada. Me za ka ce dangane da haka?
2: To wannan maslaha ba wai kawai ɗaki ake shiga fa a yi ba. Shi mai girma gwamna bisa ga adalcin shi, hatta waɗanda suke jagorori na siyasa, ba wai dogara yake kawai da abin da za su zo su gaya mishi ba. Yana da kunnuwa, yana da idanuwa a duka ƙananan hukumomin nan, yana taɓa alli ya ji me ya kamata a yi. Idan abin da ya ji a gurin al'umma na ƙasa ya yi daidai da abin da aka zo aka gaya masa, to zai amfani da wannan abin. Idan ba haka ba, to sai ya fito da wata hanyar da za a samu jituwa. Kayi maganar mai rigar fata, karkamanta karamar hukumar nan ta Gwale karamar hukumar gwamnati.
1: Haka yake,
2: saboda haka ya kasa kunne, ya jijjime mutane suke cewa kayi maganar AA Zaura. Maganar AA Zaura, AA Zaura ingantaccen ɗan jam'iyya ne wanda muna alfahari da shi.
1: In kun yarda da ingancin sa, wataƙila me yasa ba za ku bari a yi zaben fiddagwani din ba kowa ta tafishe shi?
2: Ai, mutum ɗaya ne zai yi.
1: Ni da kai mun yarda mutum guda ne zai.
2: AA Zaura ya cancanta. AA Zaura ya cancanta, haka Malam Ibrahim Shekarau ma ya cancanta. Amma a ƙarshe dai dole mutum ɗaya za a ɗauka. Kuma ina tabbatar maka da cewa irin wannan fushi na magoya baya dama dole ne. Kuma za mu zo kafin lokacin da za a shiga yaƙin neman zaɓe, za mu ɗinke mu shiga neman ƙuri'ar al'ummar jihar Kano.
1: To shikenan, za mu sake dawowa gare ka Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata. Bari mu je ga Dr. Wada Mai Gatari, wanda yake sharhi kan al'amuran da suka danganci siyasa. Ka ji bayanin da Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata ya yi dangane da batun zaben fiddagwani, inda an bata cewar maslaha suka fi karkata a kai, ba ma a nan jihar Kano ba da sauran jihohi, duk da cewar akwai korafe-korafe, shi a nasa lissafin kusan abu ne da za su iya daidaita shi a mahanga ta masana harkokin siyasa ya kai kake kallon wannan al'amari na batun zaben fidda gwani na jam'iyyar APC na wannan jigon
3: ya ce maslaha aka yi amfani da ita wanda kuma ni a tawo mahangar ban wannan abin da aka yi bai kai a kira shi maslaha ba in kuma an kira shi maslaha to sai dai a kira shi maslahar gwamnoni ita maslaha ana yin ta ne kaman sulhu ake nufi an ce maslaha ana nufin sulhu to shi kuma sulhu da kowa yake tafiya to wannan kuma su gwamnoni ne kawai suka kalli abin da suke so ko abin da suke tsoro ko abin da aka nemi alfarma a gurin su wannan abubuwan guda uku shi suka yi
1: ina fahimce ka kai a mahanga ta ne nazari kan abin da ke kai komo kamar sulhun bai cika sharuɗan da ya kamata a ce ya cika ba
3: to in ka kula da abin da yake faruwa a Najeriya ai gwamnoni su ne suke juya siyasar Najeriya to idan kuma gwamna ya ce a ni wani na gani ya dace a je a yi shi ba za a iya kiran wannan maslaha ba a demokradiya tunda ana magana ne akan ma'auni na demokradiya ita kuma demokradiya abu ne na al'umma in ku abin nan bai tafi da mutane gaba ɗaya ba to ba za a iya kiran sa da suna demokradiya ba
1: alsafinka kamar ba demokradiya a wannan maslaha da su gwamnonin suka yi jihohi ba wai ma Kano ba har da sauran jihohi
3: a wannan lokacin kotuna sun tauna tsakuwa an yi abubu hukunce-hukunce a kotuna za ka ga duk lokacin da duk aka yi korafi ta kan sunta to a dawo a yi zaɓe kuma mun gani irin kalar zaben da aka yi akwai wanda muna gani ga sunan suna yawo za ga an ce 20 sai a ce 40 50 120 haka irin wannan kirkidayar aka yi mutane suna gani kuru-kuru ga bidiyo nan suna yawo saboda haka kenan ashe zuwa aka yi kawai a kare ra'ayin gwamna
1: To tun haka ne kaga muna tare da Comrade Dakata Comrade kaji abinda ya ambata cewa na daidai ba demokradiya a wannan maslaha ta kusan nan kuma inda akai zaben fidda gwani din kamar yanda ambata akwai bidiyoyi da suke yawo cewa ita kanta kidayar an yi ta ne yanda aka ga dama domin a farantawa gwamnoni wato kamar abu ne na ganin ido abinda ake kira eye service din nan me zaka ce dangane da haka
2: To ban san jihohin da yake magana ba ni dai ina fadar abinda na gani abinda na sani
1: tunda kai magana cewa kai baka san jihohin ba shi kuma ya ce har bidiyo ya gani bari mu koma gare shi dakika 10 ga ya mana jiha 1 2 3 da kaga irin waɗannan matsaloli sai mu saki koma kan magana kuma da dakta
3: ai a kaman a Zaria sabon garin Zaria nan ne aka yi irin wannan kidayar kuma ni dan jigawa ne naga abin da ya faru a karamar hukumar mai gatari gumal gagarawa sulatan karkar lokacin da aka je za a yi a zaben fidda gwani na jam'iyyar APC wasu kuma abubuwan tunda a gari na aka yi kuma a gabana aka yi na kuma gani da idanuna ba za a iya kiran wannan zabe wanda demokradiya ta yarda da shi ba
1: bari mu je ga Comrade Kabir Said Dakata Comrade kaji misalai
2: in na dauki misali da karamar hukumar Gwale sabanin yadda wasu kananan hukumomi ko kuma mazabu suke zuwa ma da yan takarkarin gwamna ya ce musu na mataki na farko ku je ku sulhunta a junanku ku zo mana da matsaya tunda kun yadda mutun daya ne zai yi ku hutar da ni ku hutar da kanku ku kawo mutun daya to sabanin yadda akai a wayannan mazabu ita a karamar hukumar Gwale dukkan su yan takarkarin har wannan din da aka ce ya fita saboda bai samu ba cewa mai girma gwamna suka yi mu karamar hukumar Gwale karamar hukumar ka ce mun yadda da duk hukuncin da ka yanke shi kuma mai girma gwamna ya taba alli ya gana da mutane ya duba bangare daban-daban na cewa to jam'iyyar nan ta APC da za a yi takarkaru a ciki mu da muka shigo sababbi mun shigo da wasu waɗanda suke yan jam'iyya da shugabancin su da al'ummar su da komai idan muka ce duk kowace mazaba da muka zo da wakili da yake kan kujera shine zai ƙara yin takara to ƙarshe za a iya barin su da mukamai kaɗan ko kuma ba a musu adalci ba haka aka duba kamar mu yanzu a APC Gwalan waɗanda muka samu ɗan tsohuwar APC su ne suka ba da ɗan majalisar jiha ɗan takara mu muke da ɗan majalisar tarayya ɗan takara
1: to amma Kabiru Dakata minti guda Kabiru Dakata idan kai magana cewar akwai ɗan sabo ko kuma tsohuwar jam'iyya na ɗauka ku ƴan siyasa ko da mutum ya shekara 100 a jam'iyya da wanda ya shigo rana guda duka uwa ɗaya uba ɗaya kuke narkewa ku zama me yasa a Kano aka samu wannan rarrabuwa zaka ji ana ƴan legacy da kuma sabbin shigowa
2: ai ba wani magana duka daya ne ko yau ka shigo matsayin ka daya
1: amma yanzu nan kake magana cewar dan tsohuwar APC
2: shi nake gaya maka ai issue ne na equity ai ba equality bayan equality ai akwai equity okay kai shikenan yanzu lauma biyu ta ishe ka shikenan ni kuma lauma uku ta ishe ni amma sai na adda lauma biyar kai baka da ko ɗaya na cinye ai akwai equity
1: to shikenan to bari zan sake dawowa gare ka bari mu je ga barista Abba Hikima Fage Barista Abba na san daga lokacin da aka fara wannan zabe na fidda gwani musamman na jam'iyyar APC ka sanya idanu ya ka kalli shi kansa wannan zabe
4: gaskiya ne na sanya ido akan abubuwan da suka faru a gwaya da dama musamman zaben fidda gwani da aka yi a babban jam'iyya mai mulki ta APC kuma bayan sadan ma da nayi misali akwai kisa-kisa yanzu haka a hannuna da korafe-korafe na mutane wanda suka kawo ofishina wanda a ciki suke zargin ba ya musu adalci ba kuma yanzu haka ma mun yi nisa a cikin bincikenmu na abubuwan da suka faru wato abubuwan da ake magana din abin da zai baka mamaki wato abubuwan da ake yi a cikin party politics wato siyasar da ake ta cikin gida a cikin jam'iyyu musamman kuma da jagorancin ta jam'iyyar APC din wato abu ne na takaici domin a Najeriya demokradiyya muke yi amma kuma jam'iyyu ake zaba ba mutane ba kuma kowa ya ga abin da suke faruwa kusan a cikin zaben dugari na yadda ake samun wato abubuwan sa hannun gwamnati da wasu abubuwa na karfa-karfa da suke shiga cikin abubuwa na shari'a kanta su shiga su daddamu da abubuwa ba wani dan Najeriya da yake buƙatar wani ƙarin bayani sabu akan wannan to kuma ɗaya daga cikin hanyar da suke bi gurin tabbatarwa cewa sun yi ɗauki dora sannan kuma an tabbatar da siyasar biyayya ga ubangida kawai ba cancanta ko kuma wani abu na abubuwan da suke yi wato kawai ne zama cewa wanda mutum yake so shine zai ci ba wanda jama'a suke so ko kuma wanda jama'a suka zaba ba wato shine a cikin abubuwan da suke faruwa a cikin zaben fidda gwani wanda zaka samu cewa shugabannin wato suna yin abin da ake kira imposition wato a kakabawa mutane wanda ake so ko suna so ko ba sa so kusan akwai wanda aka yi wannan ta hanyoyi da dama wasu za a musu hanya ta hanyoyi ta hanyar ba su baki ko kuma a ɗore su da wani igiyar zato in mutum bai ba har tsoratarwa an yi akwai abubuwa na hujjoji a gabana wanda suke nuna cewa shugabanci na gwamnati ta jam'iyyar nan ta APC musamman wato har tsoratar da wasu daga cikin ƴan takarkari sun yi wanda kuma wannan baya cikin abin da doka ta yi magana sashi na 84 na tsarin mulkin na tsarin gudanar da zaɓe ya faɗa cewa hanyoyi biyu ake bi wato da zaɓi na ƙato bayan ƙato da kuma maslaha amma ya faɗi cewa bai maslaha an kai gaba ya kuma faɗi ya ake yin zaben ƙato bayan ƙato din to musamman ita maslaha din mun ga yanda aka yi ta wasu da dama ba ba su da masu suke form ba wato form din kanshi na expression of interest kenan akwai waɗanda ba a saida musu ba akwai wanda sun biya kuɗi ba a ba su form din ba wato idan ko baka sai form ba kaidar zaɓe da shari'u da muke da su wato shine iya wanda ya cike form ne kawai ake iya wato bari ya kai ƙara so hanyar da suke shi ne ko dan kan mutum ya kai ƙara ma ba ma a saida maka fom din ba duk da ka biya ga rafitan wanda suka biya din na amma ko ba fom a hannunsu saboda sun san cewa idan an je kotu za a buƙaci fom to kaga in ba su da fom sai abin ya zama cewa ya yi wahala kenan.
1: Barista Abba Hikima zan sake dawowa gare ka musamman kan hukuncin da kotu ta yi a baya-bayan nan kan shi dai wannan batu na zaɓe na fidda gwani. Dr. Kabiru Sufi idan kana jina. Ka ji abin da Barista Abba Hikima ya faɗa irin kusakurai da aka samu lokacin ko kuma ce korafe-korafe da suka samu a matsayin sanaloli dangane da shi wannan zaɓe sun shin in ka dubi irin waɗannan matsaloli kuma ga zaɓen gama garin duka-duka bai wuci wata bakwai zuwa takwas ba kamar wani irin tasiri waɗannan matsaloli na shiga kotu kan wannan zai ga shi kansa zaɓen.
2: To ba gaskiya ne dukkanin abin da ya faɗa na tanade-tanade doka game da maslaha ɗin da kuma shi kansa zaben ƙato bayan ƙato ɗin gaskiya ne akwai dalilai da suka sa kuma watakila aka ɗauki wannan matsaya ta guda biyun na ɗaya saboda tunda aka dawo batun shi director primaries ɗin an lura akan cewa akwai yiwuwar samun irin waɗannan matsalolin da muka ga a halin yanzu an fuskanta kamar yadda Dr. Dame Gachar ya faɗa na wajen kidayar ma da wajen yadda aka gudanar da shi ɗin duka an yi wannan hasashen shi yasa aka fara ba da damar yin ita kanta maslahar kafin a kai ga yin zaben in ba ta yiwu ba To kuma kamar yadda barista Hikima ya faɗa, akwai tanade-tanaden doka na sa hannun duka waɗanda suka shiga cikin matsalar kafin a cin matsala ta tabbata, wanda a lokuta da dama ba a ga tabbatuwar hakan ba. A to gaskiya wannan ya jawo wato rashin gamsuwa daga bangarori da dama na wanda suka shiga zaɓuɓɓukan. Kuma ba ma san an kai ga matsayar tattara ƙorafe-ƙorafen da kuma batun shiga kotu ba, wanda kuma idan har hakan ne sai mu jira mu ga wani hukunci kotunan za su tanadar. Kamar yadda kaɗan yi matashiya, an ga wani hukunci da ya fita a baya-bayan nan wanda jam'iyyar Youth Party ta kai ta kalubalance ta kanta hukumar zaben, kuma ta yi nasara. To shi kansa idan har an tattara wato ƙorafe-ƙorafen kuma an miƙa wa kotuna, ina tsammanin za a iya samun gyara akan kurakuran da aka aiwatar a su waɗannan zaɓuɓɓuka na cikin gida. Kamar yadda aka kalubalance ta hukumar zaɓe, su ma kuma jam'iyyun a iya kalubalantar su. Dadadai barista ya faɗi cikas da suke samu na rashin samun bayanai, da kuma batun ma cewa gaskiya ne akwai waɗanda ba a ba su form ɗin ba duk da sun biya kuɗi, wanda kuma wannan ya sa ba su cika wata ƙa'ida ba. To dukkanin waɗannan abubuwa ne da ina ganin za a iya kalubalantar su a kotu, kuma kotuna na iya gyarawa duba da cewa yanzu an samu gyara na batun jadawalin zaben da ita da hukumar zaben ta dage a kansa. Yanzu an ce a koma kan jadawalin zaben da yake a cikin ita dokar zaɓe ta shekara 2026. To wataƙila wannan na iya bada dama a iya gyaggyara abubuwan da suka faru a cikin zaɓuɓɓukan cikin gidan da aka gudanar.
1: To barista Abba Hikima Kaji, Dr. Sufi ya ce kila hukunci na wato jam'iyyar Youth Party da wata babbar kotu ta yi zai iya geta al'amura, kai a mahangaka ta wato ainihin lawyer ya kake kallon wannan al'amari, shin zai gyara ne ko kuma wataƙila idan aka tafi kotu ta gaba aka sauya hukuncin, aka tafi kotun koli shi ma wani hukunci na daban ya bayyana, ba zai haifar da rudani ba ga harkar gabaki ɗaya?
5: Rashin adalci ne maganan gaskiya, an riga an yi shi a wannan ƙasa tun da INEC ta riga ta fitar da timetable wadda take ko kuma jadawali wato wanda yake ya ci karo da doka ƙarara, kuma tun lokacin da suka fito mun dudduba mun yi jan hankali ma akan irin wannan abubuwa. To amma abin da ke faruwa yanzu idan aka je kotu na gaba ya zama cewa wani ya yi sakaci bai ba abin da INEC ta faɗa ba, ya zama kuma cewa an tafi kotun gaba kuma ba mamaki saboda wani dalili ko na lam'a ko na wani abu da ya kamata abu ba wai lalle gaskiya ko rashin gaskiya Youth Party ba, domin mutum yana faɗa shari'a ne ba wai dan kawai iya gaskiyarsa ta abin da ya faru factually a ƙasa ba, akwai abin da mutum bai cika na shari'a ba zai iya faduwa ko da kuwa yana da gaskiya. To idan ya zama cewa wani dalili irin wannan ya faru, ya zama cewa Youth Party ba su yi nasara a Court of Appeal ba ko Supreme Court, to sai abin ya zama ya ja ma duk wanda ya yi amfani da iya wannan hukuncin wani irin ciwo wanda ba shi ke nan ba, domin mutum zai iya zuwa ya yi wani abu bayan jadawalin, kuma ya zama cewa in shari'a ba ta yi ba kaga jadawalin nake ne zai aiki wanda yake ƙasa yanzu, wanda kuma wannan zai iya sakawa wato ya zama cewa wanda aka tabbatar ya zama bai tabbatu ba. To ala ayi hali abin da nake so in ce shi ne wato wannan hukunci da kotu ta yi lallai ya canja abubuwa, domin ita INEC wato haramun ne a kanta a dokar Najeriya ta yi timetable ko guideline wanda ya ci karo da Electoral Act, kamar yadda shi kuma Electoral Act dokar zaɓe ke nan ta ƙasa, ita kuma ba ta ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba. To misali wannan timetable ɗin ɗaya daga cikin abubuwan da aka ba INEC dama ta yi ne, ta faɗi cewa misali zan baka kwaya ɗaya, wato jam'iyyu za su daina yin campaign ranar 14 ga wata musamman a zaben shugaban ƙasa, bayan kuma doka ta ce kwana 24 hours ne, awa 24 ne kawai mutum zai daina yin zaɓe, zai daina yin wato campaign, to kaga zai kama 15 kenan. Saboda haka wancan abu da ta faɗa ba daidai bane na cewa 14 ga wata za a daina. Sannan kuma ƙari akan wannan, wato magana akan cewa register ɗin members za a kai ta ne kafin 21 ga wata, wanda ya riga ya wuce ma register wato mambobin jam'iyya, wanda babban magana ce ita kanta wannan a harkar zaɓe, da kuma deadline da aka bada na cewa daga 30 ga wannan wata da muke ciki ko 31 ne, wato shi ma za a rufe duka wani zaben cikin gida, wanda doka abin da take cewa jam'iyyu sa iya yin duka wannan abu da suke so su yi, su aika da waye zai musu shugabanci kafin akalla kar ya zama ya gaza kwana 120 kafin zaɓe na gama gari, wanda kuma yanzu akwai saboda wannan kwanaki. Kaga kenan haramun ne INEC ta rage kwanakin da doka ta ba wa jam'iyyun nan su yi. To saboda haka irin abin da ya faru kenan da yasa aka je wannan shari'a aka yi ta, kuma kotun kamar yadda ake zato domin abu ne yake kururu, ta fito ta goyi bayan jam'iyyu da duk sauran mutanen da suke kallon abubuwa ta fuskar ta mahangar shari'a, cewa lalle INEC ta yi ba daidai ba da ta fito da wani jadawali wanda ya ci karo da abin da yake rubuce a cikin dokokin zabi. Amma illa shine wato an riga an cuci mutane ƴan wanda su siyasa ko kuma jam'iyyu yanzu, saboda duk abin da ya zama a koti yake to zai iya yin dama ko ya hagu. So saboda haka idan yayi nan inda ake so din ka iya cewa duk wanda bai yi amfani da jadawalin INEC ba ya sha kenan. Idan kuma kodin wani dalili ne ya zama cewa ba a yi nasara ba a kotun sama, to yanzu kaga kenan abinda doka ta bada dama a yi INEC ta ban kara ta yi ba daidai ba kuma ta sha sakamakon technicality da ake samu a cikin abubuwa na shari'a.
1: To madalla barista Abayi Mafage, Latifa Mustapha Jafar, mun ga yadda zaben nan ya kai ya komo kuma iyaye mata mun ga karancin fitowa su a cikin wannan harka, yayin da waɗanda suka fito ba su kai labari ba, shin me yake faruwa ne a wannan jiko?
6: To ai ba a wannan jikon ba ne kadai Ahmad Salisu, dama iyaye mata suna fuskantar wannan kalubale a duk lokacin da aka ce za a gudanar da zabe a Najeriya, saboda koda an ce an ba su form kyauta wai dan saboda a ba su kwarin gwiwa su fito takara, in suka fito takarar ba shine yake nufin za a zabe su ba. Na farko dai akwai abin da al'ada ce karara ita take hanawa, kuma sannan sai mutane su fake a karkashin lemar addini su ce addini ne ya haramta wa mace yi. Wanda akwai malamai da yawa da suka rinka ba da fatawar cewa ba inda aka hana mace ta fito ta yi shugabanci na al'umma da sauransu, amma kuma har yanzu musamman a kasar Hausa, a Najeriya gaba daya amma musamman a kasar Hausa ko in ce a arewacin Najeriya, zaka ga cewa mata ba sa samun wannan damar, kuma mafi akasari akan fake da addini ne, wasu kuma matan ba su da kudi ne, saboda kudi shine yake magana a siyasar Najeriya.
1: Ko muna so ko ba masu dole su saka wannan abu. Wasu jam'iyyar Latifa suna kokari wajen ware wani kaso ga su dangin ko kuma ce iyaye mata domin su yi takara duk da cewa babu kuɗin.
6: Mafi akasari ka san fa a baki ne. A baki ne ba a aikace ba, kuma su matan nan in suka fito mazan ne za su taɗe su su hana su zuwa ko ina, saboda dama mazan ne suka fi yawa a siyasar, har yanzu mata da sauransu yanzu suke rarrafe, ba su ma fara koyar rarrafen ba tukunna.
1: Kabiru Sa'idu Dakata Latifa ta ce ku maza da ke cikin jam'iyyun siyasa ku ne kuke taɗe matan, kuke hana su rawar gaban hantsi, dakika 30 kaɗai kake da ita, me zaka ce game da haka?
2: To wannan al'amari yanzu ya canja a jihar Kano, mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya shimmatu domin ganin an rufe wannan wage gengibin. Yanzu ina tabbatar mata da cewa yar majalisa da za ta mana takara a mazabar Gari da Tsanyawa ita ce Honorable Aisha Dandadi. So mu mun fara, ka san ba wai rana ɗaya za a wayi gari a ce muna da ƴan majalisun tarayya 40 a ce ayi 20-20 ba, a'a sai an fara gwadawa.
1: A gurguje Comrade A ce an koma tafarkin demokradiyya tun 1999 sai yanzu ne ake gwaji. Wani idan ya ji wannan magana zai ce ba ku amincewa matan ba dakika 10 kadai kake da ita saboda an fara daga mun hannu.
2: Eh to ai ko Bature ya ce is better late than never, ga su Professor Kabiru Sufi nan za su faɗa ma. Ai ka a riga ka bacci ne, a riga ka tashi, kuma kai abin kana bacci shine matsala, amma mu yanzu mun farka. A jira gaban Allah yadda za a samu canji, gagarumi a jihar Kano.
1: To madalla, to barin kare da Dr. Megatari. Dr. mun ji irin kusakuran da suka faru, mun ji sato kasa katsi, mun duba bangaren mata da irin kalubalen da suka fuskanta a wannan lokaci na zaben fidda gwani da suka nuna cewar an yi watsi da su cikin dakika 30. Idan zaka ba wa ƴan siyasan nan shawara a matsayinka na masanin wannan harka, kamar me da me zaka ce musu domin a inganta a zabukan gaba?
3: A rika barin al'umma suna yanke hukunci, ba a je a misali a ce ra'ayin misali kawai da an kalli wanda gwamna yake so sai a je gindinsa a tare. Wannan ba demokaradiyya ba ce. Ita demokaradiyya abinda ta ce shine mutane ne suke yanke hukunci. To a kyalla mutane su yanke hukunci, tunda biyayya yanzu abinda ake yin zabe a Najeriya shine biyayya ga shugabanni. Biyayya ga shugabanni, kuna magana dawakin abin nan tudun wada da akwai ɗan majalisar tarayya da na ga ɗazu da safe yana godiya da ya tashi bai gode wa mutanen yankinsa ba. Gwamna ya ce, mai girma gwamna ya ce in je in. So in kuwa ra'ayin gwamna aka yi, to ba demokaradiyya aka yi ba.
1: To madalla Dr. Megatari, muna godiya gare ka, muna godiya ga Dr. Kabiru Sufi da Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da kuma barista Abba Hikima, sai abokiyar aiki Latifa Mustapha Jafar da ke tare da ni a cikin wannan zaure. A madadinsu da sauran dangi na nan sashen Hausa, Ahmed Salisu ke muku ban kwana daga nan Bon.
0: DW labarun duniya.
7: Shugaban Amerika Donald Trump ya bayyana cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amerika da Iran na ƙara kusantaccen mai yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan watanni uku ana yi. A wata hira da yayi da kafar yada labarai ta CBS, Trump ya ce yarjejeniyar za ta hana Iran mallakar makamin nukiliya tare da tabbatar da cewa an ɗauki matakin da ya dace kan sinadarin uranium da Iran ta tace. Trump ya ce ba zai sanya hannu kan wata yarjejeniya ba sai idan Amerika ta samu duk abin da take bukata. Iran da Amerika tare da Pakistan da ke shiga tsakani sun ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin. Kungiyar agaji ta Red Cross ta sanar da cewa wasu masu aikin sa kai guda uku sun mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan sun kamu da cutar Ebola yayin gudanar da aiki a watan Maris. Kungiyar ta ce mutanen uku na aiki ne a garin Mongwalu wanda ake ganin shine inda cutar ta fi barkewa. Sun kamu da Ebola ne yayin aikin daukar gawawaki a wani aikin jinkai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ya zuwa yanzu an tabbatar da mutane 82 sun kamu da cutar a Congo yayin da mutane 7 suka mutu baya ga zargin akwai daruruwan mutane da suka kamu har ila yau. Wani attajirin dan kasuwa a Spaniya Enrique Riquelme ya tabbatar a yau cewa zai tsaya takarar shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid domin fafatawa da shugaban kungiyar na yanzu Florentino Perez bayan ya mika takardun tsayawa takararsa a hukumance. Riquelme ya ce wannan rana ce mai muhimmanci ga Real Madrid saboda bayan shekaru 20 mambobin kungiyar za su samu damar kada kuri'a a zaben shugabanci. Perez da yana jagorantar kungiyar tun shekarun 2009 ba tare da wani yayi hamayya da shi ba kawo yanzu. Idan har kwamitin zaben kungiyar ya amince da takarar Riquelme, za a fara yakin neman zaben nan da kusan makonni biyu. Riquelme shine mutum na farko da zai kalubanci Perez a zaben shugabancin Real Madrid tun shekarun 2004. To masararran mu iyakacin abin da ya sauka kenan kuma duka ma anan zamu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci ko ince na wannan rana baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tace shirin kamar yadda kuka saurara Suleiman Babayo da ma sauran abokan aiki da suka tallafa har shirin ya zo gare ku. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.